Yang kalau kopi sini mata di Sweli Pisom Purwan Minegawita Tan Banati jam ko siam apa tebedam siam minit ko swabon. Pasti kau kumadi koyu ke halan sana ko lihis ginawa di koyu no korongo ngawi da sini no koni kesaben diti halan sana ko lihis ginawa no koin sa sambon ne ginawa di koyu mo kiki no ngau ngawi. Tapi nai kau kumadi koyu di masa-masa timatu bapa hibok sasakayon intan-tan di koyu seret tindalanan ke kada ko ko siau kada ko oi netegeri pemutung dat sekiran garisan berkembar kadih tu iri dan punga isoot kasalan dat kunda tu undang-undang milo ponto kunda danda omomilah lagi papa sebab dat koliga ganan talun-nalun kya asasari tako datu manu dako aturan seri tindalan non soroho na yolo disengingan dat datun edualai soroho na yolo itko pusan toko bama tapi naiko kakal dako paida babayan mogko ringau dako sabon iti gisom jam ko pada miso ko sabon montok na diri harapo timpu montok di koyu da papata dako keringau di koyu maya diti WhatsApp teko iti Facebook pasti kau kumadi Linus kya kopi sanangan ke sabun tada ko limo kumadi adi jekle kasiati harus sundait ku pokoringa ko sabun de baina po kisimbaran do magi kinongo kasio kinongo di ko yu sundait iti magi sawali-wali tulun do momigis tiki tadao nga amu unagi awi-awi nuno iti ha may di ko yu simbaro sundait iti tapi nai insan pakagok ya kinongo di ko yu mogi sa wali-wali tulun da mumigis tiki tadaw nga amu nagi awi-awi. Nunuh iti. Nunuh iri tapi nai. May di kayo po tada si Simbar di kayo. May aditi WhatsApp kini nga FM Megal Kasari. At kusungi sa siyam 58 siyam 68 68. Harap patimpo, harap patimpo. Montak di kayo dot mamusoro-soro. Okay? Damat di kayo mamusoro-soro de si Simbar kada kalingay. Makan da ko sabon. Minum pa da kupi. Teka nuna patinuman dit ko. Bahasanan di kayo. May da netegeri. May dad olidas setinan, olidas negia pemusarahan ke pemusarau toko dit atau pot kia. Hingga na bos suang kaketina tian kia, atau milem memusarau kia tapi nai. Asar ada orang otak kau, hingga na bos suang detian ngekoi ke pemusarau mah kak kia. Atau pot kau amu. Kami galit atau pot kia tapi nai, witilan tako na pa, lawson tako na pangaku. Ikaw pemusarau pa kia. Montok na diri kada ko lingay makan da ko saban tabi nai makan po minum po pagulod man di kayo simbaro sindait diti mandoang diti ababayan mo keringaw magi sa wali-wali tulun na mamigis tikit tadaw nga amu nagi awi-awi kakya asay ka mo nimbar do sindait amila ko nagi papata da fason kumada kombulutan di kayo kumada tepine di kayo paganakan di kayo melahing di kayo kya may na pa di kayo po tada pasan di kayo nagi maya hongga-hongga na po platform media sosial Keningau FM mana ko maya diti WhatsApp teka maya diti Facebook Keningau FM hebat syoknya kakal ko daman ako dong sa kodong ngayahay o insanan diti media sosial dot Keningau FM bisa di awpun na katanod may di kayo tanudo iti Facebook Keningau FM hebat syoknya teka iti Instagram TikTok om nagi iti aplikasi X mana pa di ko ihumo mai Keningau FM ada mata magandad-gandad da si Simbar om nagi pasan di kayo kana po tumilambus to ko mamalihis ginawa sini mata di Sharina Mur Shapri Naratu iti na Radio Malaysia Keningau FM ku hoi aramai bo.

0: Aramai bo.
1: Kailah kenangku. Bendera Sabah na po nga minangan alanay seginumod in talo mayad papatimparan linukisan grapik nulu kinabalu wati kabulaw apura amaragang. Bendera Sabah dit kumaysa winasay di Idris Echin sangulon mamalukis palan dit minan kunao mantad kataluna padamisa tulan kawalo 1,600 na padam talo gisam 1,600 padam dua. Bendera Sabah kumadua na po nga ginuno mantad kaysa tulan kaysa 1,800 gisam 1,800 damat bendera Sabah babaswagu na po nga pamitanan mantad bendera Sabah dit kumaiso dit ginuna ketimpun ka padamanam tulan kesiam 1,800

0: Ya, kabisanan dot ko sa bentong pinay ko, kapirong ako wagumaya dito ka sa limbahan Boros Dusun ko. Ya, ramay bo.
1: Ben ben na megal kasarer kata jam ko siya, mabad minit kasaban. Alam mo sa itiruputan ko ngayon ay atawan, manta ka tira ubay na.
2: Baka na tumilambos mong malihis ginawa kasama na bay na. Makinaw sinimanta di siyarah ang burus, pinirubaan, pitang kiadan, Etino Radio Malaysia, Kaninga FM, hebat shocknya.
3: Magkaringaw. Ababayan magkaringaw. Timpo bay na.

Kopi Senangan. Hai yohoi Datuk Francis Landong. Kadang nak makin nongol. Kosa limbahan Boros Dusun Keningau FM. Okay, so ay ko karong ada sinding-sinding itu nga senang. Om Ika Lalangat nga kanu lagi kepoilan miampai melotok DJ-DJ di tengah suau. Kuhoy! Aramai! Aramai mo!

Pocok Dusu Nesri Mata di Henry Juin Majital Minago Vita Tanabai Dati Jam Kahopod Limo Nahopod Minit Kosabod Pasuk Hukum Adikoyu Kakali Perongo di Ti Radio Malaysia Keninga FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Nahopod Mapa Titik Turu Megahertz Abah Mata Pinaiko Pasuk Nagi Kumadikoyu Ngeteng Saan Anke Huh Aramai Kono Menimbar Di Sundait Kesaban Debaino Pasuk Nagi Kumadi Linus Tuminana Hakda Sundait Mendoang Da Abobain Mokeringau Mogi Sawali Wali Tulun Nama migi sedikit tadau ngamuk negi awi-awi kasio. Miti mata di Elvia sama iparan mumbalemu marai tersundait kasio. Sisimbar kuno ponga ilo oralan kasio. Kontak kilo Elvia. Musuh-musuh iti mata di Johnny Aling imoi paganut tusin memakai kadkan te DJ. Una po kontak ngabalanja naku sinding ko ipon ayan kagu bagian sinding. Nagi kontak kilo Johnny ay narumbay pita yo hobo kagu ti DJ kasyo DJ akun kagya i taon te ketulan abis nga sekirad awi tula awi taon laid te ketulan laid nga sumuwali kagu taon wago tulan wago umbalan na po DJ Eric Sisimbar ko DJ yakin banget ini kali kasyo alala aw kontak kilo narumbay ay yakin dang haw din kan mala kontak yo Paing kuro di malad aw pigisi lo tula 6 taon nila narumbay. Aw kontak ya. Ito yung sumusuhot man tadi Victor sunda ay panimbar na pa sunda at isa nga sisimbar ko na pa DJ nga Eriki pas damin turug miya galgari mo migis nga amu ay ipigison ka koligogon ni digyalo ay itong Pinay nga aw kontak ya akon ko ikipasir ito Pinay Ay te kagu hei sonong kasaban DJ akapal no mati jerebu kia kasih iri nagi bo. Ayo ku imatiu Vatican mantan watas tuaran ngah hite aku kundasang debai nak kasih ya. Konvoy nagi mahi keni ham tuaran ki manis keni ngau tambunan rana tamparuli tuaran tu. Pasan ku kumambo maguna dai ralan mintang-intang takau. Ano na po ho, sasakayan toko kasi yo, kada toko ka kagabagab masi toko hiti jalan raya waran na kita ko kanihab hila jalan kimanis keke nakaswang parit kasi yo ko kororosih motik yo kasi yo ma DJ memandangkan hiti ko kundasang kakawago o bay no mukiano ko da sining dihenca selinong waran na po yung gampi no wisi ko DJ ako bisanangan haran na gyo pamaray ta si Simbar kasi yo waig dit lumuyong DJ ka Makian nagi siya dot Insa makaida DJ benda hidup atau mati ini kakawago Ito na po nga Nitigir kakamot kita binay Aw kontak ilo Isay pa kago Pagulur man ko hoy Palombuso si Simbar diti Isay pa kago mamaray Tara po timpo Pipira po minit kya Iti man tadi ay songaran pinasurat nga mangaray to ko wago sunda iti DJ mamigis guas paray iri DJ kakawago aw kontok yo hingga po din akontok na si Simbar diti sunda iti ko na po manong da ababayin mo keringaw mogis sa wali-wali tulunda mamigis ti kita daw nga amu nagi awi-awi nunu iri Maya kopi adik kayu po serata sisimbar adik kayu anda dan ku seminit pagi ya tohoy seminit po kakawago mga rawa-raw kaya seminit po pagulun makinang otak ko do sinding iso sinding o makinang otak ko nagiditi kabar kening o FM do jam ko pada miso kasabon siya hai adik kayu tapi nai apa yang kerama pasti ko kumadik kayu ngetain sanan di minung umbal do mamarai tesundai titik ya ang ramai nakagun sisimbar adik kayu ang pasti ko gina-gina montok do sakodong adik kayu menuang di tiap bayan mo keringau kaya hisai tih memnamarai tisya do sisimbar ya ko kagut di DJ kay Victor ere kantem mo gagarip do sigup tuhoy nakansaw kagut sisimbar no Victor ako ntok kilo Victor isai po harap mo nimbar Mana ko mapalumbuso kakawago. Mana ko do palumbuso iti si Simbar kyo?
Harohot 50 minit pagulodot. Apa pusan niti apa bayan mo kering auto kau Pusiko insan pakuago kumadilinus minanahak da sunday mandoang da apa bayan mo kering au mi mogi sa wali-wali tulun dat mamigis ti kita daw nga amu nagi awi-awi sisimbar na petinga pangasaan do dangol kyo ay sa din ako simbar. Paikuro mo po si ko, kumadi ko yung ito insanan, di minanim minungumbal dat mamaray ta si Simbar diti, eh Simbar sunday titi. Aramay ko nung ito insanan, nung po si ko, gina-gina. Montok da sa kodong di ko yung ito insanan kyo. Haro po di ti manunimbar nga, ay so po di timpo ta pinay. Mantok ko ka, gusto wab kyo. Teka suwab din, no? Hindi ako matihot magkaringaw na suwab. Tapi na ikuto ay minggu dumontal. Tadako isa-gisam, tadako lima. Manuang diti ababayin magkaringaw. Jam ko siyam, gisam jam ko pada miso ko sabon. Kaya, abahama, iti padikanta gito. Gisam iti ababayin magkaringaw. Datadaw diti po si ko. Insan pakago, kumadiko yung ito insanan. Pagulo makinota ko diti kabar kaningaw FM. Da jam ko pada miso ko sabon. Kana pong malihis kinawa. May apa isa sining mata di Nelly, Emily J. Ya, au no. Iti no Radio Malaysia kaningaw FM. Kuhoy aramaibo.

0: Ay, Ming, may palahisay nat karitano.
1: Adi, pasuang hiilas ang papig. Paruma dat tulun dat suay sumuang bo?
2: Eh, okay ba la? Ako rin na la. Man ko pa pasaliwa na iti mambangan.
0: Hey, ikati. Aro matatulon dat suway dat mongkap na uban dat karita ba? Antak, pakawago karita no. Miyado ko nanda. Iri pa nga nung akita. Aw na pa. Ha? Awa kita na rumpit ina karita no. Teka, agahitan.
2: Eh, kailan ba yung ladi mongkap dat ang uban na karita? Dahuti o sanong pakulot o di intangay malaw di sa mapingila. Ara ato paking daw. Kaswang po paking suwayam, kimpang pakaguhot po paking daw.
0: Maham, tumano na pati kami. Kumanga ako na padadi dat haratulon tumam at tumaning kapete karitano na ang kaila ka naging sumuang kagkarita nga aw mila.
2: Oh, tapat na kiyan niya.
0: Bah, may pa sana matipaking karitano. Tapan ka alayin ba?
2: Pangay ko pa.
3: Kaningaw FM.

Iti ginawa sa manod asanang dat sumimban. Manod at patatapon at ginawa idso ang agama, mambasa do aditi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mukallibal kulub, sabit kolbi, ala dinika. Ya minamangun, itkanod po simban ginawa, patatapon na dahi ginawa ko, idso ang agamanod.

0: panambarasan, patay ka pag-ibabarasan sa Dako 5, hagat ni Buliti. Megal Kasari, to apan ka sa ngulunan ako. Assalamualaikum, Tony Ma'am.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ma'am, tanabay nagti, itabinay, Imam Kifliasoy, mga maludah, itib konti kasaban may na, harap pagawatan ko.
1: Ha, malay, DJ.
0: Pagawatan na pag tanawin natin tayo ka minggo ba natin tuwan ni ma'am nga karit iti hiburan. Hiburan ka para sa malayo. Yeah? Ma'am, pagawatan mo na po nga haro na ko garis panduan ti tuwan ni ma'am. Karit iti hiburan in suang dat Islam lalabi pa in suang kapargatan susuminding tayo ka tuunian.
1: Alhamdulillah pun sikaw nga witi pangudian aman tadi DJ to ko dapinay ko tensana na ditit makikisay na po makinang ako ditit kababayan to ko taraw dabe no Islam na pati nga kami yung to ko noong napangawar nga wede tidat kami yung dat igaris panduan ka biagal naging nga witi kami yung ditit hiburan ka. Hiburan na pati Islam tapi na ikut tayong sanan ikamit ako diharuskan amilat ako yung mikinangaw nga wara it awut ako yung nakawag amilat at kinangan ka nuit amilat ako kinangan sinding sinding it mga nudno it nasihat latan sinding sinding dino ka it papasaraw at malahing ka. Sinding-sinding di papasarot ako, di kasalasalan ako ka.
0: Tapat ka rin.
1: Sinding-sinding di mga nuralan dat no, di kasanangan ko may datan ka.
0: Kaposiyan.
1: Kaposiyan ka. Pasarot ko isa-isa sinding DJ. Pa? Doy langat kud malahing kung kapiyad di DJ. Pwede kapiin na pagyo. Sindingan ko na paringa ko. Turo da garam mo pasaraw ko dit no iya pa pag magangat datan dit sumulak dat mga sila sa raya nga rin warna naging kawawi kamenta ko dit kamen hiburan kaitay kay tuun yan dit namilat ako no nga wi siyaw di kawo kamenta ko na pa nga ino imanut ako tulun dit no ikamenta ko siyaw iti manut ako tulun maginom na yun namilat. Yeah. Ino pangabi it isinding na pangabi di nga monod no it mangintangin tong ngabi dat tanak-tanak dat tundut tulun inyamila
0: mga sab
1: ngabi ino pangabi ka it wagal na pawarna it ngari isinding-sinding na paparatrat ngabi tulun inyamila to inyamila kami yung takaw dan no sinding-sinding takaw dit mamayin-mayin takaw dit agama suway mga inangila sundong lat takaw silam sundong tag Kristiyan sundong tag SDA tay muna pa inangila takaw dit mamayin-mayin takaw tay papasinding-sinding takaw dat ipapahingi-hingid kan nat wakya dat suway dat agama jadi muna pa na kasuwayiri no ibagal dat kami yung takaw dit suminti sinding-sinding na po nang abi dahit kami yan dat
0: pangusuban
1: pangkuan irin nang abi ikamenta ko dit papagaya-gaya to ko ngabi Tuhan itit ngati dit kami yan dat ciptaan katikya itin na po ngabi tinga magdad nga yung dan Tuhan ako na kayo datan katako na pagkiyam mindalan ni pamagunan akan ka mampus-ampus to ko pimpasin pamagunan ka irin jadi tujuan na po nagdingan no kadang-kadang dapat didijajirin nga sinding dapat dikia nga manganup kasadaran manganup kasanangan irinan na ubas toko na pa namikin na nga disinding ang arat nga arat yung nakawago may tumampik ang sumakating ginawa toko irinan na DJ
0: mamika na ko piya at pag-ibaparasan at tadaw ko lima at minggu pa yung ti asa nang lopi at susuyan di ka para marasan at aramaw tako di karet itit hiburan mga di imam ng mga kefi sa iyo musika ko mati ka to ni ma'am.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makal mi kadangaw diti Ababayan Symphony Rohani ang kumadi mga salat Jumaat kapisarangan kumadi kayo. Adwa at kalubian diti salat Jumaat. Manta di Abu Hurairah radiyallahu anhu. Kadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumaat na punga kusuang dat iso kamantad ibadah itkano mengidu dodosa. Ang tumano di Abu Hurairah radiyallahu anhu. Harna gidaboras di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dat isai-isai itpapanaw ibadah salat Jumaat kanud palad tagayo. Ang kagumuan nagid ulama-ulama mimboras dat tikid lang mamanaw may masjid kanu pahala miyakal ditulun itpapanaw ibadah puasa. Pabila na pagyalangan maya diti Ababayan Symphony Rohani datadaw bayno ang iti sining nasyid pahurino. Bisa mo kapisalawat kawagu. Assalamualaikum.

0: Bansayan Ramuyun.
1: Ang kiningo ra kaninga FM.
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy. Kaninga FM, hebat am syoknya.